0: Woo! Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-ulat. Woo!
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI